nan kese kese tuguni sani la luce mulu ganyin ngali gam asubana deni wale mi uni tuma ki wale tleni yororo yi.